Alright, Miss B, medyo nagkaroon ng technical issue na wala yung kanta mismo. Sayang, magpaganda-ganda pa naman. But anyway, ay, ganun talaga. Minsan di natin masasabi kung ano nangyayari. But okay, let's continue on. Miss B, pakilala mo naman ng ating... Oh yan, dumating na ulit.

0: Miss B, alam mo talaga pagka live, no, nakakainis pa minsan kasi biglang nawawala tapos biglang magkakaroon. But anyway, sayang, but I hope that you guys have liked that song by Mr. Martin Rivera. Ngayon, asasawa saying, ipakilala mo naman ang ating first, no, yung first na in-interview mo. While you doing that one, I'm gonna prepare her.
1: Okay, noong October 3 po, ay nagkaroon ng Regional Overseas Voters Education and Information Dissemination Activity dyan sa West HQ na put on by sa ng ating konsulado. Nandyan po sila Congen Greg Marino at si Consul Marian Bringas, si Vice Consul Diana Jimenez Liomo at iba pa. Ang ating pong panahon pandangan noon ay ang COMELEC Commissioner na si Amy P. Florellino. Siya po ay nagkaroon ng pagkakataon na magbigay ng kaunting informasyon para sa tagapakinig ng Radyo Bayanihan.
0: Okay, patugtugin na natin. Here we go.
1: Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Bayanihan. Ngayon po, ika-3 na Oktubre, ay pinalad naman po ako na makasama sa isang Regional Overseas Voters Education and Information Dissemination Activity na inorganize po ng ating konsulado. Ay kasama ko po dito si Commissioner Amy P. Ferolino, galing pa ng ating COMELEC sa Pilipinas. So, magandang hapon po, Commissioner.
2: Magandang hapon po, ma'am. And thank you po sa pagpunta niyo, pagdalo niyo sa event na ito.
1: Ako excited po lahat dahil nagpe-prepara tayo para sa butuhan na darating. Ano po? So ngayon, ang gusto ko pong ipakiusap sa inyo ay pakiimbitahan nyo ang ating mga tagapakinig na magrehistro o mga steps na kailangan nilang gawain.
2: Unang-una po, kailangan Filipino citizen sila or kung naging Australian citizen man sila, nakapag-reacquire na sila ng kanilang Filipino citizenship. Pag meron na po silang passport or kahit wala pang passport, meron na pong IC, Identification Certificate, pwede na po silang magparehistro. Pagparehistro po, madali lang. Meron tayong mga form, papel na piniprint natin. Meron ding i-rehistro kung saan i-fill in nila yung data. Tsaka dun na didiretso pa din sila dun sa konsulada. Or pag maganito mga okasyon na may mga outreach, na mayroong registration, kailangan din ng physical presence nila para kunin yung biometrics data nila. Ibig sabihin, yung fingerprint, yung pictures nila, kukunin. Basta meron lang silang dalang proper identification, tsaka Filipino citizen, wala pong problema, madali lang po ang pagparehistro.
1: So, ika-clarify lang natin na ito po ay bukas sa lahat ng Filipino citizen at dual citizen din po, Australiano at Filipino.
2: Yes. Kaya po, ma'am, yung sabi ko kanina, kung naging Australian citizen na sila, dapat na reacquire na nila yung Filipino citizenship. Ibig sabihin, dual citizen na sila. Or talagang hindi sila nag-Australian citizen, pero nandito sila, Filipino pa din sila. So, pwede silang magparehistro po. Kung registered naman sila sa Pilipinas, pwede po sila mag-apply ng transfer ng registration po.
1: So, samantalahin po natin hanggat bukas ang pagrehistro. Nag-umpisa pa lang po, pero kailan po ba ang wika nga ay deadline?
2: Yung last day to register po ay September 2027. Pwede po silang pumunta sa ating mga konsulada all over the Australia, pwede po, or sa embassy natin. Pwede din po kung saan yung consular outreach na kasama po yung registration natin, pwede din po silang pumunta doon kung saan mas malapit sa kanila. Ipaki-follow na lang po yung page ng konsulada o imbahada at pati po yung Office of Overseas Voters, pwede din po tayong mag-follow doon for information kung saan yung mga registration sites natin.
1: Ayan. So maraming salamat po sa pagbigay ng panahon para sa ating mga tagapakinig. At inaanyayahan po namin, pakinggan po natin ang rekomendasyon ng ating commissioner. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Maraming salamat po at magandang gabi.
0: O yan, Miss B, allowed ka bang bumoto? Hindi rin ako dual eh. Is it high time na magpa-dual citizen tayo? Oo, mahabang storya. Pero alam ko kung bakit. I think. Yeah. Nasabi mo na sa akin before. Anyway,
3: pangalawa?
0: Ha? Oo. Gusto mo ang pangalawa natin ilagyan ko ng ano, ng tuldok? Ay, hindi. Wala ako dito. Ikaw na lang. Yung ating second interviewee na si Dr. Raul Amor. Kaiba, ano ba siya yung ano?
3: Actually, ang kanyang official title na sinabi sa akin ni Chris Albano is Right Worshipful Brother Dr. Raul Amor, PJGW, and Chairman of the Grand Charity Board of Freemasons.
0: Mm-hmm. So, pakinggan natin siya.
1: Sa mga tagapakinig ng Radyo Bayanihan, kami po ay nandirito sa napakagandang Alishan Lodge dito sa Masonic Center po dito sa Blacktown. At nagkaroon kami ng makabuluhang pagkakataon na presenta kami ng donasyon ng Freemasons ACT New South Wales at saka ng Alishan Lodge. At kasama ko po ngayon, kasalukuyan, ang ating naging Ambassador of the Year 2016. Walang iba kundi si Dr. Raul Amor. So, magandang gabi po, Dr. Raul.
4: Magandang gabi, Violi, and thank you for the opportunity to be interviewed.
1: Naku po, napakahalaking bagay sa amin dahil kayo po ay talagang parte na since 2016, ng ADHKIN ng NARA at ngayon naman ay bumalik kami dito dahil kami ay natulungan ninyo sa pamamagitan ng napaka-generous na donasyon at $20,000 po para sa humanitarian causes at mga programa para sa mga kababaihan, sa mga kabataan at sa mga wika nga ay mga talagang maliliit na bata pa. So, maraming salamat po at gusto po namin malaman sa inyo kung ano po ang wikang ay na nakapag ano sa inyo na tulungan kami uli.
4: Ang kung matatandaan niyo po, Miss Violi, ang gawain natin sa buhay ay makatulong bilang doktor, ang trabaho ko po ay tumutulong sa mga pasyente. Yung mga kulang sa kakayanahan nilang magpagamot, tinutulungan po natin 'yon. Ngayon po, kasama na rin ako dito sa masoneria. Isa po yan sa mga adhika namin. Tulungan po namin ang mga nangangailangan. And dahil po sa magandang gawain ng NARA, naisipan po namin na tulungan natin ang NARA dahil kailangan nyo po ng mga resources, no, financially. So, inisip po namin na bigyan kayo ng pera because naniniwala kami na gagamitin ninyo sa tamang paggamit sa pagtulong ng mga tao na nangangailangan. So para sa amin po, we're privileged to have helped you and contributed to your cause. So tuloy-tuloy po yan na magagawa namin hanggat nandito kami.
1: Talaga pong malaking kabuluhan para sa amin dahil nakikita na ang pagkapili sa inyo na Ambassador of the Year in 2016 ay talagang may kahulugan na talaga naman na pangatawanan at ito nga ay tumutulong po uli kayo. So malaking congratulations po para doon.
4: Salamat din po.
1: Ano pong masasabi niyo sa mga kababayan natin na pwedeng i-approach na sumali, maging ambassador, pero para po silang nag-hesitate? Ano pong masasabi niyo sa kanila?
4: Kung ako po tatanungin ninyo, dapat po sila maimbitehan at makita po nila na ang proyektong ito ay maganda sa pagsasama na bilang maging Pilipino at makatulong tayo dito sa ating kumbaga sa ano, bagong tirahan. Wala na po tayo sa Pilipinas. Pero lahat po tayo ay Filipino-Australian. So, ang mga ambassador na trabaho ay marami po tayong magagawa sa ating mga yung mga kasama natin sa buhay at yung mga hindi natin kasama sa buhay na nangangailangan ng tulong. Oportunidad po ito na mabigyan natin ng importansya. Hindi lang po yun tayo dahil kahit papano, maganda na po yung buhay natin sa Australia. But the mere fact na nandito tayo sa Australia, blessing na po yun. So, kung pwede po natin ipasa yung blessing natin, yung tinatawag po natin pay forward, isa pong bagay yon. So yung pagiging ambassador, it's one of the ways that you can promote that advocacy.
1: Yan. So maraming maraming salamat po, at kami po ay talagang malaking karangalan na tawagin namin kayo ay kasapi ng mga ambassadors ng NARA, at pinatunayan nyo naman na hindi lamang sa salita. Dahil kayo nga ay nagbigay ng malaking tulong ngayon, at magmula nung 2016 ay sumusuporta sa amin. So maraming salamat po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat din po. Good evening.
5: In today's fast-paced world, getting your brand noticed is more important than ever. While digital marketing has its place, nothing connects with the local community quite like radio. And Sounds of MacArthur is your direct line to the people who matter most. Why advertise on local radio? Targeted reach. Your message goes straight to MacArthur locals who live, work and shop in your area. Trusted and engaging. Listeners trust their favourite radio stations, making your business a familiar and reliable name. Cost effective. Local radio advertising is one of the most affordable ways to build brand awareness and grow your customer base. Always on. Whether in the car, at work or at home, radio is part of daily life. Keeping your brand top of mind. Be heard, be remembered. With Sounds of MacArthur, your business gets the spotlight it deserves. Don't just compete, stand out. Call us today to secure your spot on air. Visit soundsofmacarthur.org.au to learn more. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
6: Is your home or business under attack from pests? Don't wait until it's too late. Call the experts at Southwest Sydney Pest Control. From termites, rodents, cockroaches, spiders and more, we protect what matters most with safe, effective treatments you can trust. We're proud to be a station sponsor, supporting our local community while keeping your homes and workplaces pest-free. Family-owned and operated with flexible appointments to suit your schedule. Call Southwest Sydney Pest Control today on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Or book online now. Southwest Sydney Pest Control. Protecting your property the right way.
7: The sun can be your skin's worst enemy. Every time you get sunburned, even mildly sunburned, you're putting a time bomb under your skin. Time bombs that can turn into skin cancers. Time bombs that can spread and explode into cancerous tumours in other parts of your body. The best way to prevent these cancers? Get SunSmart and slip, slop, slap every day.
8: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
9: The Sounds of MacArthur.
0: Alright, Miss B, tuloy-tuloy tayo. Time check, 7:45 na po ng gabi. Binabati natin ang shoutout syempre sa ating dakila at very energetic na presidente ng PAMAY, Rona Guzman. Thank you for tuning in. Ikaw talaga. Marami na kaming utang sa iyo ni Miss B. Anyway, tuloy na lang.
3: Si Chi
0: de Jesus. Si Chi, nakikinig ba? Oh, Chi, welcome. And I hope you're alright. Magaling na sana yung mata mo. Eh, alam mo naman, marami ng pinagdaanan yung mata ni Chi kung paano siya pinaglaruan. But before we go, I'd just like to say welcome back to my good friend. He's on the studio number 2, Andy Molisi. Don't go away, ladies and gentlemen. Andy Molisi with his new program is coming right up at 8 o'clock. And he can't wait to give you all this nice music. Welcome back, Andy. We miss you. Alright, Miss B, patuloy tayo sa susunod nating interview. Sino ba yon?
3: Ang ating Grand Master of Freemasons, New South Wales and ICT.
0: Okay, patugtugin na natin.
10: Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Evelyn Harrison.
0: Oops, mali po. Si Evelyn Harrison yun. Bakit nagkaganon? Ihinanda ko na eh. Ulitin natin yun kay Evelyn, but this is from the Grand Mason, Chris Albano.
1: Sa mga tagapakinig ng Radyo Bayanihan, at kasama ko po ngayon naman ang Grand Master, First Filipino-Australian Grand Master ng Freemasons, New South Wales and ACT, walang iba kundi si Ginoong Chris Albano. Magandang gabi, Chris.
11: Magandang gabi naman, Violing.
1: Maraming salamat sa inyong pagtulong sa NARA, Chris.
11: My pleasure.
1: At gusto ko lang tanungin para malaman ng mga tagapakinig natin kung paano nabuo sa inyo na kami ay isang grupo na dapat ninyong tulungan.
11: Ang United Grand Lodge of New South Wales and Australian Capital Territory or ang Grand Lodge namin dito sa state na to at ng ACT ay, let's call it headquarters, yan ang leadership ng lahat ng mga lodges dito sa jurisdiction na to. At kasama sa aming, let's call it trust or program, ang charity, meron kami actually ng Grand Charity Fund na tinatawag. At through that, nagkakaroon kami ng direksyon para makatulong sa mga ibang lodges na mga brethren na nagbibigay ng suporta sa kanilang chosen na mga charity, charitable organizations. In this particular case, ang Elysian Lodge ay namili ng kanilang tutulungan at ang NARA, I believe, ang kanilang napili dahil na rin sa nakikita naming mga programs that support humanitarian work, charity work that involve women and children, and celebrating the excellence of mothers and fathers in the community as well as creating the culture of harmony and unity in among the Filipino-Australians.
1: Noong 2016 po, si Dr. Raul ay naging Ambassador of the Year at sinundan naman din siya ni Brother Renan Legazpi. So, kami po ay umaasa na hindi lang doon matatapos at meron po kaming pinupuntirya, meron kaming tinitingnan na somebody na talaga naman po makaka-inspire sa atin sa komunidad. Ang tinitingnan ko po ay si Grandmaster Chris Albano, first Filipino-Australian Grandmaster ng New South Wales at ACT.
11: Balikan ko lang yung interesting tidbit na alam ko tungkol sa NARA at sa kanyang ambassador program. Alam ko din na in the recent years, may nakita din ako, wala lang sila dito ngayong gabi na to, pero may mga nakita na ako ibang mga Mason din, mga members ng Freemasonry na kasama sa ambassador program ninyo. Although ambassadors of the year si Raul Lamora at si Renan Legazpi, as you mentioned earlier, 2016 and 18 respectively, I think in the recent years may mga nakita pa ako like Edward Banting and other brother Masons. Now, let's call it events where the ambassador, si Honorable Morales was there as well as yung ating congen, si Greg Marino, and they have this pride among the Filipinos in Australia, currently Filipino-Australians, and I think we make up about 400,000 of the population, and we are the fifth largest community, cultural community in the country, and it will be an honor, of course, to continue to live in excellence or strive for excellence and continue to be part of the community, which I can see that you're also very proud of and that you are very active in.
1: COVID. Maraming salamat. So ngayon, last word, pakisabi naman sa ating mga tagapakinig na kung sila ay na-approach na ma-nominate sa Tribute of Fathers and Mothers, anong masasabi mo sa kanila o anong maipapayo mo sa kanila?
11: I think to be nominated, to be approached is not something that we should take lightly. You mentioned this to me before, no? Maraming beses mo na akong sinasabihan nito, and I've always sort of shirked from that and mentioned to you that the timid child in me avoids the spotlight. But you also mentioned to me na tulad ng anak mo, when he speaks, he's not necessarily speaking for himself, but also for the sport in which he plays. And if anybody ever nominates you to be part of that, enjoy the celebrate the fact that you've been recognized and enjoy the journey that leads to an assessment as to whether you will be a winner. But the fact that you've been nominated, consider it an honor and already a blessing.
1: So, maraming salamat.
11: Thank you, Violi, and thank you to your listeners for this interview.
0: Ito naman po, from Evelyn. Pakinggan po natin siya. Okay, Miss B, I'll have to go to the song. Nakamute yung na-mute ko yata by mistake. I'll go to the song. This is from Leia Navarro. Meron silang